Karibu murikiriri mwanze. Twama kangatiraniri kusima kutsibu. Twama kusima burevareva. Erivya ewavari yeteka. Uka hurikirira eredio moto butembo beni. Omulu nama ikura ntroma vya na sahini. Nama tundia satu. Kwa visangebe kuwetu. Tukaba nika hoka mbali. Jena nichi nimbu kwa mire yote. Nichu kwa mire leno. Nichi nimbacha bakara. Na tukaba neka ehushi hushi omumuyi obutembo tuhikire no molwemba tunahikire no monyanzale banamu tutsimba no machitsumbero no mumangulio mweria nero chindi chikata ndikawani chindi echumira libula meso muri kirimans tiro chakane twatu kakania oko musuko netamero na tumuto na shiria shonza kana mtu asunganye nje watu sakira twatu kasunga shituka holoka muno iba bere tusakira abanje banje oku makumi atano ne na renda abo watu sakira na rane shitwa kana shituta soma akiro kire tukanda soma sho amukiro cha muna bwire akatambika mabitulira na tukabwa tuti mwasinja inyo mtu tairi amatu mumuyi munje nje ya butembo twamalangira abate chitechibe tu bakulu bakulu abakatula iremyatsi ngoko mezo steel power tolik omuwalikale mwaho twamutwalangira abate chitechi abakulu bakulu abakanise abe sho tresonez balinga bo metre patrick kanise mukulu oko mezo steel haumana emery haumana staff yiwe yushi omuwalikale mwaho abo mwaija abo elvis abo neje tunashimuna tukwa mire ndake ndake omuaveni walikale muri kiriri chini tu kata ndakacho tukakana ya oko tukakania oko musuko na tamero nerinda mbierno tukakana ya oko tamero ya bandu bakulu bakulu omundu muzima na tamero donki omundu na tamero tamero na bandu bakulu bakulu kuntu tukakania oko balwana tukakana oko tamero ko chikuhi mwita keteke ngaba kanira ya amwaso we tamero na wate mwaso owe tamero etamero nichi mshakulu uti kiri omochi tumimu aho. Etamero nichi iwe muluana, iwe uite kiri aho. Etamero ye ya iwe nga mumbesa. Ganso ndi wakani yango kwa etamero. Che chindu e chika, chika vyanga chika, suba obwe ngewe nyuma. Kutsi che venga chika lula ya obwe ngewe mbere. Ya uye etamero, e chindu chomunduwa liye nyua. Icha vyanga chikale mbera ya obwenge irulia we irisubia we nyuma kuti vyanga chikale mbera ya obwenge irulia we murero embere ayiye tamero twangana bodu tamero ni nusu yoko okolishire ko bandu abalwere tamero ni nusu yoko bandu abalwere kana lokwa hapo bombo ono arenga lwere akuri omutwe alwaririo omutwe tamero na kwena yitia yikaso ndi shatu lulia ewa vivya etuka kwa metwe tukuti tamero ni nzuko yeye ribengi kapurungana ya obwengi nobo ngeu kamenga po kapurungana hake imu abere ya chindu chike mamosi mtu achindu ee kanda vini ndwala chikali kile wantino tamero yinalu ilioko venusuwe nusuwe visa malire eriwa mbu omundu matisondibi ya mkuni kundi oyuto tamera akabia mape tamera hano ukana hulikiriba ni mbubu maringwa oyabere tandako mutwe. Nero chikabia isha zandiri kwa mutwe. Ii kabia kwisi ni tamero. Ini abiri ramo bendoverebe verebe. Abe tutatokekana. Ebi kata miraya o mundo chikali kututu tamero. Muli kiriri mwanze. Abe nunga kanako hano ni bindu berimo mahano. Tukasa hano tukasha hanabandu. Niriwa kanja. Ni chehi. Kumbi wengiro mochindu unashicho. Isu wabi mochindu si washicho. Wamabe ngiro mu association fulani. Bakatuka bakukangiriria. Emibekwa yere muyo. Iwa tuka waminya. Nga bakata mbabate. Iwa tuka waminya. Relangererari abo nganeri ahe. Omu association. Iyo wamingira mweyo. Chikatuma. Ito tutuka kanaya. Oko tamir. Oko bandu bakulu bakulu. Nga ikaba susa ya iti. Nga ika tutula ya hai. Nga ika tusuba ya na hai. Etamero muri kiriri mwanze. Yirimo vikango mberere mberere. Etamero.
ikaminyikisila ikaminyikala yo mundu eh ikaminyisa yo mundu eyingo bwale bakamenyerera omundu ambu oyu nimurebe oyu areburebe ebyo ngaso ndi bwase byebyo nibwo ikambo inawite shohalama esho bakakanganaye esho bukakanganaye obwabu etamero ikaleka ibanamenya mbu oyu atamire tunashi omutamire nga kayi watate neryo omutamero mulikiri mwanze si balebya situlebya bumerera omutamero etamero situlebya bumerera ye olya ne undi angabya mwira wainga manzeker angana tamera ini tamera wiwe undi anganabya eroje ini tamera etamero yiye bya undi mudele niba mbwe tamero yirimo mbetyo mbetyo okwikwamana nobutekerere obo mundu awuli nabo okwikwamana no mundu ngo kwahangikawa omwimbi mwane mbako omwimbi mwane mbatino hali eyo katamera eni abya bulya awuli katamera eni ebyinye bya mubwebuya donc nebindu bingi situlyesyekana yoko tamero okuba omuntu tukasyatsangira hano tukasyakangirira yabandu etamero nga nichi kuni tutya tuti wamabengira omuki isiwabya omukisendo kumbi wengira omukisendo ekyo iwunashi efaida nerirengerera lyabo eyo bakalulaya abatamiri twanganabo tuti tuterehamba mubuwuma nibuwuma bwabo obwabatamiri niburinga buwuma kundi abatamiri ibo bakanywa bali mulwanzo wamabimwiya kanywa akakuha niakuwulira abatamiri ni asosiasio eyabatamiri tu nibuwuma nibindu bikabyanga nibindu byolwanzo birimulwanzo siwuntu ti abatamiri nibandu sibalimulwanzo ye nibandu balimulwanzo banzene kundi omundu syanganywa itsupa iwakabuwa yaha mushirani nianiako ti aa letevere ngakuhiriramu nero ila tu sindabo nti obo busi buwene ngakanaya okokindu kumbi wingira mukyo iwunasyute kyo ngakola kino kokiri kitya kokiri kitya kokiri kitya nangingira mukyo busana nerikwamirira erirengerera ryayo objektife bwaye omwikyo ninashibo isiwingira omukindu ekyo utashi ngawukayakola muki eyo ye wazo la siku omunukuta yamunaburirikania okotamero isiwingira omukindu utashingukakola mukyo muki nitiinenge asosiasio nibuwuma nanganabwanitya kundi ibo sibanimulwanzo sibalimana ye mundu siwangima omundu yokubwabu ukahika uti bo mpatsi ulekamoya mumpesa ulekamoya okay nayo munji akinakupesa nawo wapesa owundi okay donge ebiringebe abo ni alama yolwanzo omwibo alor ekyo ngalwako kutsibu kya kino sinyitabanie bundi sibuwene obwabu bunahangikirwe obwabu sibwa mbu bulyayireta munabwire bunathula omukihugho abo sokulu banathuli bakanywa obwabu kikathuma inabo ndi sindabo ndi sibuwene obwabu bunuwene sof kumbi wingire omukindu kumbi wunasi ngukakola mukyo muki kutsi wunasi ekyo wukakwamereramu mwanamanihulikira nobahulikirire isiwingira omukikundi ekyo wutasi ngakiri namalengekaniahe ngakiri nerirengerera lyahe omubiri wakyo komwiso nga bakabwa mbu nikikundi kikawathika abandu bokuki mwanamambulikirira ndeke sinyitania hano hobwa mundu syanyiwa nabi oba amabwane ritsukira kera amagrife nimanyi sinendehula bwahe nabwahe obwabu bune ngakanaya okotamero omundu wangayiwatati wamabingira omwasosiasio eyi wangabya wuti wukakwamirira muki efaida yayo nichi esike wunamundu syaprofite oko unasya maasosiasio akayira akayira maka obanga wathikyamu omundu nawukasyayibakasya kuwathikyamu byaha kutse nawukasyayiwathikyamu byaha
kuni chini ngira no mochi kuni chini tashi faida ya kuni ngira mochi na chini he faida yena kwa mfano vikundi vya mabe mumbo kavya mabe vya namukoni bakana mwa senga dollar iye ya muati choko faktire mumbo kavya mabe ya mkuu mabe ya naloholo akana wati kibawa atia na atia nero se ayeyo tute sitewa niti nabo ni koba neba ati ye me ngasu ndi wishi ya bandu niliba kanja ahotole e faida airyo motamero na ite faida motamero usana chingabu niti ya mulikiri mwanzi embere obu abu aboso kule bakanyu abo mamabinyu abo mamame takabo eva kate kabo nero iba nashi achikara kiba takabwa chaganda. Kwa mungwa, ehale chisende bele, efete ngoku muka hulayi. Ehale muiva galo, nareba tekubwa bombo. Avalu mewa kandia babi uwe mibiri, kuchakare waka kule mibiri, iba ne munywa uwe uwe. Obobo mungu chisende bele, owe chaganda, wabibu nauti ya rilengerera. Iba mabe tekubwa buwe chaganda bukaso murihan, movesha. Nilibu nyiromo mahanda, ayuni mabu, iba katekau, iba nautecho waka kwa merera, abandu waka ninyo wakubo, owaberehia, kasatu. Uzire tsao tsao, obu wabu. Omo shonge, obu wabu. Neraboso kulu, iba katekubu wabu, iba nautecho kala kiba tekau. Imuanywa, siba niramo mpaka, mbu, ono shindinywa, kuzi wakendi kuzi luchalutehi, iye. Yeah. Ebo kaenda okumustadi. Nero chindi ya babu iracha chenu. Omundu eni akavya. Eba kave hau. Eba kave. Eba kave bahu wubu wubu. Ebo eba kasoloma. Abo sokulu. Eba karundekana ya. Oyu akandibu atichi. Oyu akandibu atichi. Ndakulimba. Wa mabia. E ukavya. E unenu buyu no mundu. E unena makofili no mundu. Ngukuba kabua. Eo kande yetatuliwe na weneo taa. Injenga kubira kabisa. Yeka piso yu ni muponi la kutsewa. Eba menyera hawa sakule. Eba suru kumatu ambwe he. Wanama langere. Inje ye Filipo kabisa. Chero ngasha shamusunga. Kutse ye Filipo ya brani nyeko sera. Inye wira ahu na inia niyo katangabu bererera. Neribu wambu. Ni wambu Filipo. Wana Flavie. Wanene problem. Ni bambu sebe hore kirana, inzu kuyo ya luwa nzaluwabo, kushiri ya rema, erio bakale mecha aswa. Sekom sa? Ebyo waso kuluwabi ya bakaru ndika nyumubu wabu, vye vyo. Sine ndibalimba obu wabu, si bambu si wene, obu wabu unu wene. Aba kanyu wabu muhanda, bo bakale ka, ibu tuwana. Checha natuma, abandupa umaba uma, vama yeso lambaa, obu wabu, itwe, umu asusheshe yetu, kuti itwe omukanisa ketu twamaga nyubu abo abande mubaga ni abo si alino yuha mulirwe bwabo rembu twetu ka nyubu abo ale onete bonatula sinsina ndibwe ndingande anabo obo eske munabure mubukandi lubwa humu muyindi bone ni biashara ngebende selemake etu tukakangira yabayira tutitwe bayira tuiye itondeke ngaboso kulu itwa tekubu abo ehale muyebagal itwa tekubu abo ehane mukanya itu atekubu wabu, hane chitu kara ndamerera. Tungi tuatumia chindu, itu neno objektif, wabu kare kitu kwa merera chindu taa, tuteri lebia, macho nonga kandela wakwati. Nertuamele taka divai kake kano, kane munditu wa ticha, lebia, itu nema ndachengu kalako wengere menya, oluwa nzanga lutukire hai. Yabia system, ama strategy, awabasa ukulu, wababaka tumia, usanana uso, uwasoma, embere. Seo munawire, aba na valere valere, bari abaka yomubu abu abantu bakulu bakulu omubu abu abokoyo omubu abu ye babene enyubu abu na mamene enyubu abu na mulu anini enyubu abu na musikine enyubu abu munyumba nguma yeah mutulangire enukuta no tubwire umunabure tule baye abayiranga banabya na metra kerere iyo ayiri abakasibira etamero muri kiriri mwanze tukakangirira yabantu te kumbi wa iyo mochendu, ii unashi, nga uka kwa meramu cho, mochi. Hali ya bande, hapo umuitwe, akabia bibia na mafikiri manene, amaga hali ya bibia manje,
narinye ilabia mokaira kwa te akoko kakandi muwa ticha, aribi na kandi punguzia ama fikiri. Yeah, ngaso ndibwa nyiti, eru wa madanga nyika mwala wetu, gara frere wa muti, abibi kandibu wa mafikiri, iwa pere danga nyika kutsebu. Obu wa soma, sibulibu wa mafikiri. Obu wa soma, sibwa mbuyo tseme yushe ili okoche huo. Kandi wapeta amera nero eraha raha yyo iwa pia muyo, yeah. Ehe, ahoba kadanga nyikirane hayi, abali nyubu wabu batibakabu wa mafikiri, wa mulo kani nyobo munaburi ni afura hai buri ni natamire mpako munja. Mhm. Bo, sasa no munja. E furaha yukarundikana yayo, biro byoshi ukandi unatamire unatamire sasa unamwandisha buka eriko lo mubiri. Unamwandisha buka ere menyesho mbanza kushobikiryo mwao. Unamwandisha menyesho mbanza kushobikiryo mochi handa ngutwangaya wa ku bandu balebe. Chikatuma inakangiria bandu twingire. Omota mero, me, itu neshinga tuka kwa mirira muji. Na meba homfano. Aposo kuleba kate kapu. Omulu, wabi wakaru ndikana ya, ebrio momutwe, o wabalumi. Wamabia, iuli muloi, ukaye tetula, iu wabutino, inje kabisa. Yalinga simu nyeshi. Eh? Munashi fulani nga gendate. Eh? Sheli yeji. Sheli mochitaka mweji. Narahaba eba sunanga nambu simwe mu omwazi nibambo obwabu wabibukwe tikaya ari kololwema olwema elukakola wa omobwabu mulo akera nomo omalwemolo muri akanibye nziwu itolari yatalera chitakachirebe kutse hane bando bakalurere marerebe emukandi wira molwemolo olubwabu burendi bukata kawa ehane echireka. Chikatu mena varo ntino muli kiriri mwanze, itwe tukasa hanu kushabibucha, nukuiwa kanja, shonzira tuangalabamo. Mshakuluwa arsen kapisa, shonza kanoshasa kaino nande musomasho, ngande somasho, uvune mtu ikaniakashi mo, haka kaka na ya, okwe kwa mana, nebitu kaka na hako leno, utu usio mocha anya, tulibainga tunama, media matante.

0: kuruse abuli mundu shi anashi anashi omubwe wakabwa nyatokao nare obutukabwa ni lujira tokego kulujira kutseko bakana wambwa kinanda naho arere tukega kinya ekikawa kete arala yera ekela yero nare niwambo nare abihano arehana nare bintu bibiri ebi arala yero nare hana nire binywa bibiri ebyo byo tukandegenderako abasokulu nabamukaka nga babe bakakangirira bati omo biyiro byabo eka nandi hosi ebakulayira nario kana kandi ebakuhana nario kyo kyomwase tukandi bakaniria oko kisayi obuli mundu awatse oko kubu oko dikalariwa akanyoma namo na bunyanzore bwewe tukanyoma ebihano ebihana arehana nare layera unga shakulu tatsuka akundi abakoro bamabiyitekane banikere oko emike amkoma komikuko bakahurikirira abo usi atunicha abionye na bionye banahurikirira
1: ambo no ngalayera kukala yerande ngala yera ku kumkwerambie nete ase hano asya hane mundu uyu kunde hama bya erla yer hawo manne ne echehano irihano na mala yera nyete muya muhane mutse arekibwe
0: wama la yera mutse muryamo to ya muhane areke eta obulendi eta mero
1: no eta mero nembe
0: ni bwabu ni bwabu ocha
1: kandi ni bwabu gabu bwabu bwabu gabu
0: ya bwabu yabu achelayiro ni kinywa nwana salera kona ngomambo na masatambo achelayiro abake kuru yare kania omukani walayiro mbutu kirafa Nereo pokande tondikwa abyalayiro baba kabu nare arhana nabe hano baba bakahana eri kweke kibuli wabate banziri bamenya abinywa bebiri batashira kwa kende
1: ande aba abashya kono batule bakatuhana eto kabya twa tukasa tukatoka mu wetu kikali batu ebatuhana ambo mundu kashyali bwa mabe kashyali byakabo habo ko buno Nariwa mutri, nko mulango kesi au kaya ko ko bono bonde.
0: Kako tono mu bwa bwa ko ko.
1: Kesi eryo eryo ne no tukabo habu ho ko bu. E abya na re bwa bwa ko bono isibu isiwo shi etonde ku mu bu. Ambo yo sia kabo habu ho ko bu. Ambo ngabya na mulayira. Akaye buga yo vende. Nabe mu nabe muhaneji. Imbini ya college.
0: Ni mutwenge
1: ambo ne mutwe ni mutwenge ni towa
0: nari alala yira tukabala bate wababe kola yira neru kaya kolotia kutetata ya kola otia akabwa omundu amakola shata kolanda mutashi amuhana neri binyabe biri byatukega abantu bushi Wamala bamwira ngo kwamba mubaka kulayira bati neri akana shabiba na kinde babi babo ati mubaka nyalayira mbulebe mutira watyase ambuhare bakashabye buheruki amunare makanyalara usokulu makanyalayira atinga yaletse na yeyi mukambe embe neyo mwaka kosi ngoko aya iri remario tukarema neri abibali amulayira ibyana mundi kulia ebibali amurebe kane bya Nere chilayiro, eni chilayiro, kwere neko, isi wangala wakucho. Mami wamu, omundu kashari behereraya, na kwenye shuriye muvehi. Iba shi wambu, omundu kashari ita, isi wabiye muiti. Nere yo, echo, iba pere kulayiro. Nere chavya chihano, ili yabiye hihano.
1: Kunde, kukala yiro mundu. Ewalayira kuti namubwane mubura rebe muti mungahira kendo kiwe cyo harebe ewa malayira erilayira omundu shyari layira oyuri aho kuti ukabwa kuti uya bwerere uya uya bwerere mukurambia kuti asehano eno ngabe kulayira ngabe layira mwala wao kuti ngabe layira uyu muhimbire naye eri byere layira ola ola ne imwe havia nere layira ro mundu byere mutere mutu ari mutache
0: ari layirera ni wangu ameso ba mucho mukabira ni ebiri haria okuchi okomegambulo mugambo
1: nare wa mulayira
0: eru sikwashi havia wama
1: banakabo
0: oi ini nalo ndo bana ni anana bevuya nare kwehi ini mwateta ari hanarewe mutata mutata ari mulayirarewe nare hanarewe isharitsu nare basala ba mulayirera kandi bene shambo bama muhanerera bama ndiye chabya chabyanerera
1: nari omulayero siatula ngo mulayiri
0: mulayirwa
1: siatula ngo mulayiri
0: arisiyeri emuka yabere
1: ebindia kulayira ewe mulayire ewe mulayirwa ibuwe yobendo labya
0: ndi nyamwebye mabi
1: kuti wamabye lushishania
0: abantu
1: omusana no mulayirwa yo wamayetse ndi kobuma bwinyo
0: tario tutasha suba achalayiro ibakalayiri babatiki ekirimbere kundi kumuka kuti vakavuga vakavamba ave vakolayira kumbe kiona yevuga nere vasokulu vaye vana kuti ivavamba arirayira ambo munhu kashari ahulerina ya yomusoni neri vahira kumbe vatsuki kuchikarira ambo anyamuhanga sere hulawa
1: echo ni chalayiro echalayiro echo namuna gure kina kisikira siche chatahona nario ibwa hashire hashire kiswahili ukuwa na mundu oyo ne mubi ateye kwa haki ya Mungu nario ngabe nario eti kanyi tulera yache esho Mungu nene anie Mungu wa mabe no Mungu we kwene nitukoyo akala hira yoko Mungu wa mabe naho Mungu we kwene si wanga si oyu ngashenga batre uko haki ya
0: Mungu ngashenga bwikinyi
1: nari tukababura tuti isi wobwa uti uko haki ya Mungu eno nashiko abere kosa ari biryo iwobwa uti basi uko haki ya Mungu namo banate munyeganyira munga college isi nashi nabiri hali uko Mungu
0: tunabiri hali uko mwanjiki
1: oyuta lia wamabihali uko uko mundu esi walengekana uti oyoyo wanamahali yako ukwabi wamahali uko muhanji
0: ocha
1: hakalu ni andre
0: ni nyomavi
1: nario kumbe wa mbaka kubara ambuche hichama hewa biri hali umuichi wapare kosa kumbe wa wawote kwa nani uko haki yo Mungu sinne ndibu wamabihi njenye nari achekola nari anyega nyera nare bambo koma ebuti akuganyera na tutoma kuganyera
0: eh nario liana ya masumba munwe tai wa masumba munwe wa wambara ukabula ya utiki nari akabi amaburi atse amawe nyomera at eh mwangana tondogola abe baba kabalayira na bebalayira bosokulu kundi yomwe mwe mutu mushaula ashe munyamwa uti Mungu atizwa kare nya chamanga muna mutere tonda Abyo nyamanga bobotata kulu nabo mukaka ngababya bakubwa batichi acho chakabivuria mukibulio chenene acho machi yiro kundi chiro chatu ni chiro chomo yiro ebyoshi abe kulube kulu kola mu universita de dena ya mabutwe mbwe eka
1: at isi wesinjira
0: tatso ndavyo ndek ari isi weshingira
1: isi wabwe mabe
0: isi wabwe ma wari bereria
1: isi we itutse mukarutse wawo
0: isi we itutse kanduka bene
1: embene ya bene
0: nemuka
1: nengoko ya bene nerere maria bene
0: nacho takacha bene
1: isi wa handulo muhat wahahera wa yahera wa hand
0: ariwe siwe yitsutsa
1: ariwe mabi wa mabitsendia ariya etela yerwecho
0: nanda na yewe nemburi yewe nanda yewe nasho nasho akaganda ko bindu bishawe tseko isiwe yitsutsa bindu yamuri chen acho mochavya chela yero
1: isiwe itra
0: muyavya ibihano chehano nariwe mushwe mushiwe itra Abuliu kita akabye kubuyisha
1: nare bagakora ambu wamabito mundu na ubaka kuita kutse ishiwashi ishiwanashi no muangana tabya muhetana ishiwanashi tritrum ishiwito mukere eno kashya bya mukumbera
0: bakalajerera abantu nare hanabo nare hana nare baganashya mushika yatataona kwayo wow nakwenera kwevero bya kubyakanya nare watsumulwa na chanda chao. Ino kabio kiba na uche.
1: Tika yata taa waba na koyo wewe. Bakabia wapo. No mwandu kasebi vya omubuwe.
0: Ya omwandu omubuwe.
1: Ande hano evyo baba kakuhana. Uwe shige vya vya. Narenu kande siya ambu. Koyo kabu wengi. Ngo muhuri sakolo wewe.
0: Ale ye ule mu. Ule munotu le mubuka ngiri ya waka kwa na. Ewe hano. Newe la yero. Yo. Mwandu musigalirania.
1: Sisiye shombena. Sisiye.
0: Acha sekaola.
1: Umukani, umubuge.
0: Umubuge.
1: Uka sigalaya.
0: Ayo, umudu waka sigalaya.
1: Nariyo, inyabakoro, mwomenye. Ewa mbu mukeshe sigali. Bibi inyo.
0: Ewe la yero.
1: Kusangwa.
0: Ewe la yero.
1: Eritu kuko Adamu. Umubuge. Ogo babwe radam wotu ne mushigeri
0: wotu ne muriramu
1: kandi wotu ne muvuwe twa muhanga muhanje komuntu ni mwandu
0: yewa mata abakoro bamwe abamaseka ne bamareka ne naseka kwena ne kutai mwawa ya muhanga muhanje komuntu uyu musoshi nari ayo yo hanji muhanjiki ishanga ulwabo ye amashe bwatse kwana nako esigwara maya abende behangu iye musa ache sine kwana atene ryo amundo mabiyenda chihara kuti akakola muyebe wiwa uyu amahari ari ambu ambu munga ambu mola yerere nda mutasha muhana chama nyuya amachiro amadili Nalipa siya wabu, ibuwa niri nari serere hula wabosa, siwa uleri na yomuhanji chichote kechia chiti, iba kala yere rabandu, nare hanabo, iya chicho wakana tuwera.
1: Na mre, abape, wakabe, kunde muba kuwe pehano, muba kakuwa mabiala yero, ebyo bakangiriria bakabe hanawa imwe mukende hamuka kani kochinywa cho Mungu
0: kanya muhanga muwoma
1: mamosa mumwanze ne nyimo mukende sya bana erikangiriria mumakanisa erikabe abemo abavimu twabimwira kwebyala nare tutrewa mabya padere siwa mabya pa mabya pasiter siwa mabya muzewe kanisa
0: Siwa mabia muheriri.
1: Siwa mabia ni matera. Konde mweka shikaye vya la yero. Ama vishigari omwandu wa Adamu.
0: Nere mula yerera. Nere muhane. Are muhane. Are muhane. Are muhane. Are muhana. Are mula yerera. Are mula yera. Nere muhana. Nere buwe. Tuwa mako la yera ujuke buwa. Ushia uka warabandu wote. Na kwa nane kwa kaya bari bata vendula. Ukiwa ya eva ni mbuga mwabotwa. Na Maria. Na kwa nane. Ndiyo nechahana.
1: Nechala yero. Nechala yero. Nechahana. Kande ne mwandu.
0: Kande ne mwandu. Pero, ono, batiwe mabiyo uwa. Anamande ka inyewe, anamanyo mamiya semire, batiwe mwa kwa ne chihano, kande ne chala yero. Batiwe mwa ere la yera.
1: Ambo, nga la yera. Ukala yera.
0: Akala yera. Tukala yera. Mukala yera. Wakala yera.
1: Ngahana
0: ukahana akahana muka tukahana mukahana bakahana no kakana byareha wonde he mukamuhibi
1: areha muri areha motukahana byo kondre tunemu byatwa yihikokosiondwa Obole mundu ini anawuto koka uonza. Na riba berekera mbo mukaka, eba muhako. Shungari, eba muhako. Nyoko lume, eba muhako. Mukulu wa mundu, eba muhako. Na riba, avaria serewa mbo mukari. Na avaria serewa mbo mundu.